0: chinta dutsa ninya irbasiwa mazuya chika ir yongzosi kapta tongoso ning seta yakoso ning irbasiya parchi dinchimiti ir saniya ni yerdnya shuyugin
1: parda ngata motor titi gogo gosuna
0: tate che parthi nge ni tatata parthi nge shinte parthi nge na ning na ta minchim form ga te parthi gosokchen
1: leso tate na nang uta online ga ta che ga ta thome nom ni nang
0: ije
1: bodo so pe ta te website te ne ta ore
0: ta shoti da bitang de che jisu ngo da bitang kem kem ma mono ne ne ji bitang me na online ga ga ya de no da kya ni de ma ta mang sho da online ga digitally form fill up ni de da ije fill up ya dum ije da website ni ne da khajang ni number khajang chi zilo ni ne da itang khin gan na chi pri na na kri number ji de me khin gan ja ber kan gan na chi ngina kri number da khajang chi zilo ni ne voters.eci.gov.in ni thi number it me nok ta eci net app ni dinum hot website address nei ni udne su khaja nga kache ta ya etang fill up ya na form chi chi gana rhythm bur
1: yes ejik ta ngato so da ta voter list che so ne panchayat election na jinna yim bur to me nek na nga da assembly election de jinum bur I ga ye electoral roll che so nom bur shi panchayat ka nom bur shin de da to nu ye chalo voter kan mithi ko meng question se nei ka ka no la ro du ma re
0: ha
1: nei ka no la nek ti Badi me munujo mengdo chi voter list na no la ro du ma re utla ro du ise badi de meng kha ne ya no la ro du me utu no ne da dokje deletion ya ko so ne meng chot ko so ne badi na ga bo dokje no ki ma re
0: himbula
1: ise ka nga to so utu la ne bola chitang ko indian citizen me no nga to ya ga mise me no utu no ko pe na nga da ge ga phisok me nga to so ko citizen chi blong nga da ya ga gin ye ta so voter list na mengdo chi pot swim pot utu ya ga na ne so dong ge sam na utu ke sa no ne da dokje SIR nega gaya song thamak ni it mea chanang gaya chanma da oni la
0: ta uzu doche SIR nyo su mixek da intensive nyo ut nyo su da minang da miang ka niya nou polling station ka kaar ka nou ni ngajik menok district shanma ning india shanma sa nega ngade ka nou na na itna nene da ut SIR ka siti song thap shok group program singen gaya ngin uzu innovation form nyo si gyanggo ikime ta innovation form si gyanggo le binang it polling station ka munu nene form si gyangme moto yambo gyangme moto le tin ya ajik tau thi nga ta lo ni tong gro che bek myang no ni it nei chi dam che match nge de it match ya ije song da to kor bi ti me nok thi da hi charo la ne ne ta dono ye bek myang no ne ne it te do che sir ga chi pe tang form chi jang po le chi ani mi mono ne ne form chi ga ja ji lo ji der ka jang ho do shot ti si tau ya jang ho ne na claims and objection nga song da to kor bi ije da shot ti si claim ya na claim ni objection file an ut ti im ji di me nok phiso kum den na da ge ga phiso ka da sika shuk nim utan tan tan mono aya sukhan nau je myang da chosone ne ut sir ga singeni sir ga rimpu rimpu bisunam 1987 nyade me chiktong gupkya geji gebtun ichik nana keso ne na ichik nana keso ne ne berse da uzo phom shuga myang thompule shuk chi zigo so lenge binak shuk thil mogosum de yakule chiktong gupkya geji gebtun mek chuche kegan it ba chi da rongi tong blik chinda chungi pak terik neya sakwa it be che kegan ba chi binang shuk chit binak thi ajik pitang apamane thik che ton gosam se nge usukhin nge itsane ga khin ajik pitang data part nge kosa ke son ita ta shupa chi zizi pitang ton gosu zonam claims objection ya ti meno lo ni tong blik chinda chingi bacteric nei hojik je ke gan chit pitang apa amane ga shu koso damme che bina ke shu koso it hinji minji bina uso myang tho thopor ning ajik ef hilab yak pore damme che shu che claims objection ka bina ije changa yak pole phe pole ije hinji minji it kosam bar
1: leso ejik ta uta documents che chungku chale nang nang pension ga phebo nena pension card nena kru gumbor ye ejik uta ta other card ning utu ne ne kru na
0: ta other card chit ma sho identity proof ngen da it ki nga ta keso date of birth it ki mason number dam che ni ichik sane gin ye address ne da khajang si it mason ta mi in ne bene ni in ne da sangye ne ni in nyo ma to kole ni jamgal kin ye ma kitte kin ye ki mason number ji ngok keso bene ichik keso ni it ki sabe ni ne ki sam other card nyo chi chobu chobu zilo ne mi chit duplicate meno nga na ra in ye hot monjin ya ik to thi imbro ija pol da jan ma ije ta nga ta khajang ning ije address ning ichik bina ichik tan tan in nyo ning da zo shuk na ka na ka nam shuk that was a very bizarre chidi meng binishin de itle mangsho bitan so sada ngade ngade ka soy soy shuknom it pachi bitan ache de ne ne ton ne krumbar
1: les ichi ko dachi ko so da documents pachi nang st na ne ne kruk ni more st certificate na kin prc ne na imbur ichi ko ngata land allotment certificate ne na kriduk chun passport ne ne kriduk chun ichi ko da documents na ba so chun de ni ichi ko da ta sangdo sabla ne na ma da ta to so sir ya pole de ngata meng do sarba ning chipi to de chulo de imore tane de meng do sarbu so so ne ta meng do sarbu chu ko yar duje ba je nang gi so de ko so ni
0: ta u so qualifying date ne de qualifying date ne da u sin chimi kan gosum singe ne ta u do tuk che qualifying date sir ga jibi so lo ne tinda dun pak ter thi ta kya na kin ne da julai ne de tinda dun pak ter thi le ata nim chip ke de ne

Midrin bab kilo hertz kachin le nang khali thi. Meter kathik nang khabli chinis nang sa nai ga langina chi us nung ting kang tamang chudumbur. Langina da nabdi chudze grok nang karama khala honi. Da shedun le rimjik kusudu. Langina da shu derima shu yuk. Ama lopsang chudun si krizdu no shedun. Gadan lage ma yanda shigir ma. Gebe shabdan. Dramak tuipa saunchin malam nang ngawa malam dono sanasa.